0: grace and given me peace.
1: Yo, no def. Yagi meniku, I'm stressed.
2: Suma credit bi jehna. Mangi won ci ay waxtan yu kraw.
1: Yo, loy stress. Afusel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service.
2: Lebal ma.
1: Loy lolu. Waaw, ma la ko wax. Afusel rek. Dem ñoy su xalidami. Mu nga abati lu tolloni jurom ben témèr sa bum la nexé nak.
2: Xaral de. Kon jëra tut may daw bay daanu pour jënd ci credit.
1: Dédit, il y a pour def yo mané be bëgga dé. Ñu né le Coral Star 232 nga def hash. Su ko défé nak nga top li nga xamné moy tektali.
2: Tak tak rek
1: nga am sa crédit. Té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek. Xam nga né li mom mu nga dé.
2: Lolu yomba na di. Mënon na use crédit bi kon bu yaga sax.
1: Voilà, lolu nak moy mbir mi. Su féké né da nga dem be jéxal crédit, afusel ñu né la né ñun sa gannaaw té dinañ la ko dolel. Time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak.
2: Kon xara ma sét ba xam té du staat wu tritu xass la.
1: Lolu rek la. Xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xép afusel ak lebal ma service bi. Yeen la fi nekkal.
2: Waaw, li daw na di. Kon afusel dal yombal na suma bës bi.
1: Waxon na la ko dé. Fu nexé ni dal mu nga japp sa business num la nexé nak. Wa nak dal fay bor.
3: Afrizol, the Gambia's leading network.
4: Tiara powdered drink moy juice bu neex te nga xamne ñepp ko bëgg nak. Ben sachet Tiara rek mën na la défar ben litre ak gennawali juice ci juice bu neex te jarul nga yok ci sugar. Tiara nak amna vitamin C te dafa ñew ci flavor yu bare lu ci demé ni orange, mango, berries, pineapple, strawberry, pineapple, coconut, lemon nak ak passion fruit. Flavor bo bëgg rek mu ngi ci biir. Yo mëna défa té dafa gawasé té nak dafa neex tiafka Tiara nak ñuko défar ñoy first class ñu nekk Europe té ñu lañ ko fi indil moy MFH Group Gambia Tiara nak mën nga ko am ci boutique yu ndaw yi mini market yi ak supermarket yi yépp Tiara moy juice bu neex té juice bi healthy jama
5: Yeah Tiara rek la bëgga
6: Bring you the show that will lead you to conquest, happiness, and peace. Feel peace come alive inside of you. Stop suffering.

0: Salam alaikum, Boku Gambia. Delu suwat nañ fi ci sen West Coast Radio. Jare ko ci sen programme Stop Suffering. Mu don programme bi nga xamantene danaka pour ñu bari ken dotu ko présenter. Waye yow mi nga xamantene yang koy soga deglu. Don na programme pour kep ku nekk di jankontel jafé jafé ci bir dundam di wut ndimbalu yalla. Wow, parce que ndimbalu nit amna fumu meuna yam, waye ndimbalu yalla mom mo meuna matali lepp. Manam fi nit yam, comme lolou lañu faral di wax, fi doole nit yam fala doole yalla tambale we. Kon yow mi nga xamantene dem nga ba amato doole, buñu ne amato doole moy son nga hayna jël nga sa alal bi yeb spend ko ngir meuna fajj febar jafé jafé. Parce que mbokki deug la xaliss amna njëriñ bu baax, waye même xaliss bi nga xamantene mom lañu bëri ci mom lañu nga xamantene ñu bëri ci mom lañu wëru xaliss ci bopam dina am fay tollu ci adina ak loko barélé barélé xaliss bobu du mën dara ci yow. Amna borom alal yi nga xamantene ak luñu barilé barilé xaliss mënuñu lek xaliss bobu ak jamm ak mbekté. Kon yow mi nga xamantene yaangi déglu ak lepp lo nekk di jankontel programme bi pour yow la, ndax lepp li nga xamantene doomu adama télé nako yalla suñu borom mën nako def. Mu doon jafé jafé ci walu wërgu yaram, problème famille, wala jafé jafé ci sa liggéey, problème bo xamantene ci sa biir la. Et lolou mom moy problème ñu bari, moy problème bo xamantene ci biir nit ki lay xew. Bu ne ci biir nit ki moy nit ki ci bopam, personally nit ki ci bopam ci biiram amul jamm, dafa confuse, mi ngi jaxaso. Et lolou dependul nak am nga xaliss wala amo xaliss, dependul nak sa family ñu ngi ak yow wala nekkul ñu ak yow, wala mu depend ci am nga jëkkeur wala amu dedet. Parce que da ngay gis ño xamantene sen mbokk yi, sen family ak sen borom kër ñu ngi nekk ak ñom, mais ñom sen bop amuñu jamm. Da ngay gis ñi nga xamantene kër gu ñu nekk këru jamm la, waye ñom personally amuñu jamm. Et loolu lañuy faral di wax say su ñëwé fi ci radio bi. Dafa am ñaari façon jamm. Jamm boy gis physically moy ñu né Gambia dekkou jamm la, parce que li xew ci yenen dekk yi, manam dekk yi nek ci xex waxtu bi ni, Gambia mi ngi ci jamm, yaangi teddi, yaangi nelaw ci jamm. Waye benen jamm lañ nek di wax bo xamantene ci biir nit ki lay xew, moy jamm bi nga xamantene yalla kesse moko meuna joxe. Surtout yow mi nga xamantene yaangi jankontel ay jafé jafé, yow mi nga xamantene ci sa biir amulo jamm, hayna ci li la wër am nga alal sa famille ñi fofu nonu, sa yaay sa pap, everybody ñep ñi ngi fofu bëgg nañ la torop, wa yow personally amulo jamm ci sa biir. Kon yow mi di jankontel lolu programme bi pour yow la, motax ñu lay ñaan may ñu fanweri simili ci sa jot 30 minutes ñu dektel la li nga xamantene mom moy solution ci sa biir dundu. Yow mi nekk di jankontel jafé jafé yi non, yow mi amul jamm, amo mbekté, nga jaxaso yalla suñu borom bëgg na soppi sa dundu, yalla bëgg na la muccël, bëgg na soppi li nga xamantene mom moy jafé jafé yi nga nekk di jankontel. Parce que yalla buñu gëm moy yalla bi mën lepp, moy yalla bi sak lepp, moy yalla bi nga xamantene dara téwuko. Kon mbokk yi ñu dem déglu ba paré déllu sé ak ay cédé ay ci mbokk yi.
1: The Stop Suffering Show. Stop suffering. There is a way out.

0: nu gambia bes bi nga don xaar yeksina yow ni sonu te jaxle dekk ci metti yu tar yow ni wër ba sonu wala nga seuf ci sanakar lan moy sa problème yow ni dekk ci febar bu teewu wër metti bu yag ci yow nga daw ak mom fu nek yow ni musuta xam luy wër gu yaram ndax ba nga xamé sa bop ba légui ci febar nga dekk yow mi rap top di jaxase sa dundu yakal la sa njabot wala sa negu sey yow mi rap tere nga dugg ci negu sey ba taxna say sote de nga koy gis muy sey ak yow yow mi ñu alak jaarale ko liggey bu bon daw sil gaaw fekke bessu ndam bi yow mi di tuux wala ngay naan te bëgg ko bayyi ngay faral di gaawa tiit wala say sote de di gënt ay gënt yu bon yow mi amul jàmm amul mbégte fépp foo toog sa xol di tàng ba sub coppite bango kañ la ñu ne sondey bii ci waxtu 9 AM gàddul sa buteel ndox ñëw ak moom ndaxte dund gu soppeeku moo ngi lay xaar boo ci gënee soxla lu la leer mën nga woote 232-9759 ñu ne dugg bi amul fay dara kon mbokk yi bés bango.
1: Salaamaaleykum soxna si.
2: Waaleykum salaam.
1: Tur bi naka la?
2: Adama.
1: Adama
2: Tamba.
1: Adama Tamba, wax ñu bala ngay ñëw Universal lan moo nekkoon say jafe-jafe?
2: Li nekkoon sama jafe-jafe feebar. Feebar nekkoon na feebar boo xamante ne dama doon liggéey ma jékki jërëgi feebar daal di ma fekk. Feebar bi xaw ma woon nan la ñëwee ci man mais dama doon sumay saa yu may tëdd damay gént miy sëy ak góor. Sumay sëy ak góor façon kanam bu nekk dina ko indi ba sumay sëy ak góor sumay jóg duma mun a dox. Samay ñaari tànk yëpp lay jàpp.
1: Ci ay gént da ngay gént mel ni yaa ngi nekk di say ak góor.
2: Ay góor waaw.
1: Ay kanam yu nekk lay andi.
2: Lay andi.
1: Après boo xëyee ci suba si nga ne.
2: Duma mun a def dara yaram bi yëpp lay jàpp lu ko dalee ci dikk boppa ci suuf tànk. Dafay mel ni ku paralysé. Waaw ma am problème yooyu ba dem na mujj ki sax même bu nekkul. Noonu ma am relation ak sama jëkkër rek damay dem ba feebar yooyu daf may dal.
1: Maanaam boo sekkee ak sa jëkkër.
2: Sama waaw.
1: Da ngay mujjee jëlee feebar.
2: Feebar boobu waaw day ñëwaat di répété waat noonu la nekkee woon ci man. Ma amoon métit nakar sama lépp daal di bloqué. Liggéey bi di bloqué kenn du dugg ci jënd kenn du ma mun a jënd bagage su ma dugalee janax yëpp di ko jeexal ci place ba.
1: Ah da ngay jënd bagage janax yi jeexal.
2: Di ko jeexal ci place ba fi ma doon jaayee. Feebar bi di ma sonal xale yi keneen ki sax dafa dem dafa am asthme ak métit biir. Keneen ki moom. Cooy guddi bëccëg doo xam sax bu nelawee sax du nangu tëdd. Man maa ngi yore sama yaram mu ngi métti. Te amul fenn fu ma jaarul. Dem naa si Mamouni boo demee ci Mamouni dina la laajte loo xamante ne yow te munu ko. Ma dem hôpital jàbbante hôpital ba sonn ba mujj gis ñu ne may
3: justement témoignage bi.
2: Tension sama poids di yokk ba téeméer.
1: Téeméeri kilo.
2: Téeméeri kilo. Bi mu demee ba téeméeri kilo si laa ne jël décision ne dootuma dem dara entourul.
1: Problème bi maanaam problème bi hôpital ñoom def nañ li ñu mën a def.
2: Waaw.
1: Mais gis nga ne yow gisoo woon soppite.
2: Soppite waaw. Waaw ñoom tension gise nañu gis sax. Waaw gis ñu toog soppite man gisuma woon soppite sama dafa gën a métti di dem ba su ma toogee duma mun a toog te mënuma ko duma nelaw guddi duma nelaw bëccëg parce que xale même sama doom ku ndaw sax du nelaw guddi du nelaw bëccëg day cooy tout le temps. Bu nelawee. Bu nelawee ma mën ko tëral day bañ il faut ma tëral ko sama kaw nii mu mun a nelaw ci man. Te boobu tamit maa ngi sonn mënuma def dara entour kenn du ma mun a woo téléphone ba jotuma man mënuma woo nit ba jotu nit man aw ma kenn ku ma mënoon a dimbale ci problème boobu.
1: Mais lu tax xanaa amoo ay mbokk wala xarit wala dëkkandoor.
2: Am naa ñëpp parce que am naa sama borom kër ci boppam sax mu ngi woon sama wet waaye moom mënutoon a comprendre lan la su ma ko waxee sax mënutoon a comprendre lan la foofu la may bàyyi mu dem yoonam. problème yi man ma yegg di sangé ma amone di sangé ci sama dundu amone di sangé bo xamanteni mënu mako expliquer ni
1: manam da ngay melni yow yaangi dundu ci kaw suuf waye de nga bu yagg
2: de won na bu yagg dafa melni yaram bi kessa mo do ndox mais roubi doxton man dafa melni ku dé ba paré mom dafa nek non di dox rek mais déna dé won na ba paré ci nonu ma amone ben goudi dal affaire bi dima sonal ci ben goudi fièvre bi dafa ma sonal parce que amona ben tab ma jappone sama souf nak tab bobu nan munala né momo gëna indi lepp dal parce que munuma xawma nan la ko wara fajé affaire bi di japp sama yaram di tang sama yaram di dis di may néwi sa fuma tok ma ngi néwi fuma gis ma ngi néwi ci kanam bi ba ci souf yaram bi yépa néwi xawma ben garab ko muna faj amu ben sëriñ bu ko muna faj hôpital munu ñu ko faj amu sa ben solution kene gëmuton ci man damay wax sama fièvre ñu romb ma fiw jay sama febar ngir ma meuna am solution ken duma deglu ci nonu ben goudi ma tok ma joy ma souk sama ñaari umi man ma bobu xawmon universel musuma deg ben faju bu melni mais sama bima deme ba seus gis na ni dara entour si la souké sama ñaari umi ci bir neeg bi
1: fofu
2: ci goudi la ci bir neeg man kesse man ak sama ñaari domi ci bir goudi bi ci goudi la ma joy goudi bobu di wax ak yalla ma ngi wax ak yalla wax ko bama ne bu fekete ne amo solution ci man bu fekkite man sama dundu fi la yam kon reyma ben yow ma de parce que man munatuma
1: manam ndax choono bi nga don dundu ngane yalla budé man ni la nara dundé
2: ci kaw souf
1: nga reyma ben yow
2: jexala sama dundu parce que man sonuna munatuma te duma muna continuer ci choono bi munuma ci continuer ci choono bi reyma ben yow ma de ma nopalé ko mo gën
4: gis ngeen mbokki nit bu démé ba seus ba tollu fofu nonu li nga xamantene mom la bëgg ngeen pay attention manam ngeen bay ci xel bu baax moy mu ngi nekk di wax bala mu ñew universal la la doon jankontel problème metit rab bu ñew diko sonal di nekk ak mom gudi gu jot ak febar yaram bi neewi dem ob l'hôpital dem ci mamun def ay mbir yu bari mais mu ton jot wër gu yaram waye ben gudi mu ne mu daal di sukku ay omam wax ak yalla ha mbokki lolou moy li nga xamantene lolou yalla bëgg sax ndaxte yalla mo wax ci kaddu gi mune you will seek me and find me if you seek me with all your heart mune di ngeen ma wut te di ngeen ma gis budé wut ngeen ma ak seen xol bi yépp nekul di wax ay mbiru diiné dedet li nekul diiné yalla ngir nga jot ko même ko meunti don ngay lak sauce ngay lak bambara peul jola ngay lak njago olof french english lo meunti lak waye budé fi nga nek nonou yaangi tijj sa xol di wax ak yalla comme mom soxna si dafa dem ba seus moné yalla budé mënuma guéné ci problème bi mo gën nga jël ma mo gën nga ray ma ben yoon fofu nonou halatal watu bima amé problème am jafé jafé mi ngi doon daw amna fu mu yaakaaroon maanaam yaakaaroon na l'hôpital mu dem ñu jox ko ay garab maanaam def lu ñu mën nekkul ne docteur yi mënuñu mën nañ li ñuy def mën nañ seen liggéey waaye am na mbir yi nga xamanteni daf leen ëpp loxo daf leen ëpp doole soo def nañ lu ñu mën waaye dara mënul soppeeku mu jógewaat foofu noonu dem ci nit ku ñuul ñoom tam ñu def lu ñu mën a def mais da ngay gis problème bi mu continue di dëgër rab bi continue des ci nit kile et foofu noonu mu daldi wax ak yalla ki nga xamantene mo yore kaddu gu mujju gi yalla bo wuté ndimbal ci mom mo yore kaddu gu mujju gi nit meun na jëm dara doxul wa yalla du jëm yalla nekul kuy jëmantu nekul kuy try dedet yalla mo wax ci kaddu gi boole Jesus mo ne ci kaddu gi with men it is impossible but with God nothing is impossible so watu bi nga xamantene yaangi jël sa yaakar ak sa ngeum nga tek ko ci yalla soxna ci dafa de mba seus ci goudi gi mom kesse soxla wul kenen mu ñaanal ko soxla wul deret mais fi mu nek dafa wax ak yalla bo bi mu don ñaan pasteur deggu ko pasteur sa xawmu ko won waye mom mu wax ak yalla directly mais halatal ba mu defé ñaan bu deggu bobu ci xolam ci yalla lan mo ci top bobu xamagul universal yalla suñu borom ci la def mu daldi deg information bi ci radio bi et ci la jëlé décision pour ñëw so dafa wut yalla yalla suñu borom direct ko yalla suñu borom won ko universal ay ci
2: nga ngamay bay ma dund ci jundu bi ba paré amul ben solution wa di nonu ma joyé lolu waxal yalla ci guddi dama suktal sama loxo ma waxal yalla ci guddi bobu ñaari fan ñetti fan bi ma kay sama place di liggéey fek dama am faral di déglu ben radio yo ci peus bobu ma am ben baat bu wax ci ma mune ma tay do déglu radio bobu faral nga déglu radio way tay di nga changer radio di nonu ci la changer ci la jog suma tok fuma teddul ma jog dem changer radio ma
4: de ngeen bu baax manam radio bi nga xamantene mom lo doon déglu bamu tamone di deglu dafa am lu ñew wala ku ñew wax ko ci xelam yalla moy def liggey bobu yalla day wax ak nit amna ñu bari dañuy fogné yalla ci keuyit kessé lay wax wala ci mbindi kessé bu wéso lolu yalla mënul wax ak nit ki directly yalla day wax ak nit yalla nekul muma dedet day wax ak nit day joko ak nit ni nga xamantene non la wayjur wala bay ak domam di jokowé di waxtan yalla suñu borom non lay jokowé ak kep ki nga xamantene minde fam la té mu ng koy wut ak xolam bi yépp manam lu mu tamul di def what was not usual li nga xamantene manam daf ko tamon di def yalla daf ko yobé pour mu change limu tamon di def manam radio bi nga tamon di déglu yalla wax ak mom lolou moy certainty manam assurance lo xamantene tamon di ko def manam yalla pousse le nga changer nga def lenen so parce que yalla ci bopam boko wouté day wonew et yalla ñew ci bopam wax ak mom ne ko changer radio bi nga don deglu mu deglu radio bi nga xamantene yalla loolu la bëgg mu dégg
2: i radio mu ne ma dédé yégago radio bi nga wara déglu tay il faut nga continuer nga japp radio bobu si la continuer ma jappat ben radio ma mu ne ma tay radio bobu nga déglu té radio bobu ding ko déglu tay ci nonu après ma bayi fofu ma dem teud ci lolu nitu yalla di commencer def émission ma jog fi ma teudon daw indi bik indi kay ma ñew jël note ma ñew jël
5: bindi
2: number bi ak adresse bi yépp fuma xam bëreuf fu mu nek ba paré ma tok ma déglu émission bi bima déglu mané ki man lay waxal man ngey wo way dina la wuy si nu la xamé téwa yalla
1: légi bi nga ñëwé universal di féké ñaani di déglu kaddu yalla
2: dem rendez-vous
1: di gor gor exactement lan la yalla suñu borom def ci sa bir dund
2: yalla soppi na ci lu bëri soppi na jallako ci man naté fuma né ni sama jabot ñom ñep ñom ñoo ñika wër sax
1: sa jabot
2: wa ñom ñoo ñika wër top ci man man légui fuma né ni tay muna la wax sant na yalla bu wër wër sant na yalla parce que métit bob métit yoy yep légui nekatul nekatul ci man ma do manifester mais jallako ci rendez-vous ci sansone ma dem ci téwa yalla di déglu kaddu yalla buñ mo waxé defal ma def li bu ko def ma bayyi defal li ma def li baxul boko defé baxul ma bayyi
1: may top ndigal
2: may top ndigal non la ba yalla dal di rocci sa cousu bi may démé yalla dal di rocci ba man non la démé ba sentirotuma dara ba yëgatuma dara ba ma gis né yaram bi feexna
1: légui tayji ni est-ce que yaangi gënt rabbo bu non doon ñew di say ak yow ba legi
2: ma legi même beccëk suma teede dina ne law suma teede même goudi heure buma ne dina teede dina ne law amatuma legi problème yoyu ragal sa amatuma problème ragal bo xamantene fi ba fi sumay dox damay ragal amuna ragal bo xamantene ma dama doon ragal be lox nit bu jaxal ak man sa dama day da commencé na lox suma guiné ci biti ma bayyi sama xel ci lim ma wax ci biir téwa yalla ma bayyi do ci sama xel ma bay ci sama xel ba yalla dal di ma dimbal ba lolou yepp dal di set ci man tay mu na la wax ne lepp setina
1: exactement
2: grâce sa yalla suñu borom ba tay bu nekton mom dara dootul antou
1: c'est ça
2: wa
1: tay am nga jamm
2: amna jamm sama xol bi
1: ragal nekatul ci yow
2: wa ragal amatul ci man
1: rabbi la don gentulo nekatul ci yow
2: nekatul legi gentutuma
1: febar bi neewilo sa yaram bi
2: legi sama yaram ma ngi ni neewatuma
1: exactement
2: wa legi dina nek normal dina nan normal dina teud heure bu ma nekh dina teud
1: c'est ça na yalla suñu borom barkel soxna sey
6: fukki mandarga yangi yi woné ko rab japp topité jiko bu gaaw ay khalaatu kharu ay jaxaso yu la bette ngir lofu aduna fitna yu tar ndoxum city ñakum nelaw yumi faral di jaxaso di gis lu kenn dul gis wala di deg lu kenn dul deg di sentu sa su nek wala di xaar lotul mësa gis boy jankontel ay mbir yu doy war yu kenn mënta expliquer wala sax nga don ko daram doxul budé yow la wala mu am kenn ci sa njabot koy jankontel li ni mel da ngeen soxla ay ñaan yu xaré yu muccalaté
5: ñew bi alhamdullilah vraiment content
7: non par exemple manam taxi bu yex ci fi no don def
5: dañ lay japp ma ñew
7: tok dañ lay japp
5: ma ñew tok
7: ñata personne ñoy japp
5: non ben nit momay japp
7: kenn mo lay timbalé nga ñew tok mais depuis bi nga commencé ñew fi di respecter dans le pays lan la yalla su borom def
5: alhamdullilah content na trop parce que son tanki legui resnal metit bi dañ nako
7: tanki dafa neew won
5: wa dafa neew won ba toll ni
7: ba toll naka
5: ba toll ni ba dal yi munu ko sol
7: dal yi munu ko lan
5: sol
7: aha metti ya nga sol dal
5: wa legui ma nga sol dal di doxal sam bop
7: ah santi ya sul bop yi fa sul ya sul
6: bop bu xare bes bu mak bu mu cialate dawal gaaw xewlu ci bes bobu a jumalay don
3: justement tay moñance bi may def moy bi mu fi ñew dama mané problème tank bu mu fi ñew bant la fi indi
7: bant nga fi du gis
3: bant la fi indi def première prière deuxième troisième bi ñu sané loma bant bi doxlo ma fi dawlo ma fi
7: c'est pas possible harlin ñetti fan ñetti prière nga ñew bant bi ñu saniko
3: effectivement deux prières là assis troisième bi ñu sané loma bant bi dawlo ma doxlo ma mais bi may ñew peut-être que sour bi mo doon feñ mais dama amone yeen problème yu mo doon yek
7: nekul won bobu kesse
3: non 1 dama amone hémorroïde 2 dama amone stress 3 dama amone désespoir mais constaté na né moment bi lolu dañ
8: li yalla def ci man il faut dina ko wax
9: ding ko wax
8: parce que buntu bu ne feug na ko
9: feug nga buntu bari
8: buntu bu ne feug na
9: aha
8: gisuma tam mais bi may yalla defé ma tal sama radio
9: aha ngay deglu
8: ma deggu témoignage yoy
9: waw
8: melni ni man lañuy waxal xaar yalla sunu borom dina ma dimbalé ba ma dem xam centre
9: nga degg témoignage dal nga ni ñi mom man lañ nekk di wax
8: billahi bobu liñu lamay dund man ak yalla rek ko xamal wa yalla sunu borom xëccuma ba ma ñew ci centre bi ma ngi sante yalla bu baaxa baax
9: ya ngi sante yalla
8: billahi
9: ma ngi lan mo ne ko problème lan la dan dikkal
8: lan moma dan dikkal dama dan xëpp dret rek
9: da nga xëpp dret ñaata wër
8: ña 2003
9: ngay xëpp dret
8: 2003 ba légui ma ngi xëpp dret sama yaram da dan tang mi ngi mel da nga dan teul safara nga duggal ma ci bi safara
9: yaram bi
8: di tang way xëpp dret
9: 14 ans
8: man yeex na xam fi
9: waaw yow kay yeeng
8: na yeex na xam fi waaye bima ñëw fi benn yoon la ñëw ñaan ñëw ñaan ci sama xadra xabu dret bi arrêté na
9: benn yoon kesse
8: benn yoon la fi
9: eh eh eh tatu yalla sim borom bu baa ba wo po po po po po po po po po po po yow 14 ans
8: 14 ans may xabu dret benn yoon la fi ñëw ñaan ma ñaan ci ngeen jox ma ndox ma yinde bu may ñew indalé na ndox ma ñew ñaan naan ci ndox bi jour bobu la arrêté
9: affaire bi dag dem yonam
8: ndox bi yaram bi so yaram bi tangon tamit
9: waw
8: gisutuma dar
9: sey dem yonam
8: dem na yonam
9: oh mbokki tatchul yalla sem borom bu baax li yalla kesse moko meuna def doomu adama bu la bëgg wax ne doomu adama bu la bëgg wax ne mo def li da fay nax bopam kesse même man suma la deewon mako def sa li yalla kesse moko meuna def sono si contane nga
8: contane na
9: ya ngi sante yalla
8: fof to ma ngi sante yalla bu baax
9: na yalla
8: sante ci teji won yep tamit
9: ubbe ko teji ko oh okay.
8: ubbe ko na yep
9: ay gis ay gis ngeri mu dom adama nek di jele fi ci centre bi
8: parce que lima jele fi gis jele wo mako fenen fu ma am lima dajale lima ci lima fajo sama ko dajale won dina tabax fukki keur
9: oh cha cha cha parce que 14 ans de souffrance na la yalla simbo gena barkel tatchu le yalla simbo bu baax baax baax baax
4: exact li mbok yi lolou moy liguey yalla li nga xamantene te ne nit soxna si muju wax halatal ko xamantene mi ngi xep deret she was bleeding for 14 years but one day she came and brought the bottle of water there in the universal church and she received the prayer and since that first day the bleeding stop soxna si fukki at ak ñent mi ngi doon xëpp deret mu ñëw fofu benn fan andiwaale butel ndoxam yàlla suñu borom muccel ko xalaatal fukki at ak ñeneent fan ak fan la soxna si demul dem na ci ay bërëb yu bare mais yàlla kese moo mën loolu noonu du nit do doomu aadama moo tax yeesu moo nekkoon di wax mu ne ñëw leen ci man yéen ñëpp ñiy sonn te yennu ba diis ñëw leen ci man te man dinaa leen jox noflaay maanaam dinaa leen muccel dinaa soppi sa dund dinaa la jox maanaam jàmm dinaa la jox soppite ana lan ngay xaar yow mi toog di déglu yow mi nga xamante ni yaa ngi ci coono yow mi nga xamante ni yaa ngi ci mettit xëy yaa ngi naan ah foofu pour christian yi la yaa ngi nax sa bopp mbokk yi xanaa déggoo li ñu wax yeesu mu ne ñëw leen ci man yéen ñëpp waxul ay miru diine problème yi mooy ñu bëri dañuy jël diine teg ko ci kanam e bu ñu xoolee ba xool bu ñu jëfandikoo suñu muusange xam nañ ne seytaane lijjantewul fi nga bokk loolu la ñuy wax every day ah man fii la bokk fii la bokk amul benn problème you are free mën nga bokk fa la neex mais ñu ngi lay xamal ni que seytaane lijjantewul yow yaay kan noo tudd ak fan nga bokk lijjantewul ci ban diine nga bokk parce que dañ koy wax fii every time da ngay gis ñuy woowee seen bopp christian wala julit wala ay beneen diine waaye seytaane mu ngi leen di sonal seen njaboot amuñu jàmm seen doom yaa ngi nekk di daanu rab feebar boo xamante ne mu tewa wér nit koo xamante ne dafa am dépression seytaane dofloo ko koo xamante ne addiction moo koy sonal

ko xamantene buntam yepp teju bi nga don jang school nekkon nga student book very clever intelligent waye tayji ni say morom yi nga xamantene ya lay don jitu ci classe bi ya lay don manam ya lay nek force second third da ngay am ay marks yu bax tayji ni say morom yoy nonu ño nek sa kanam yow yaangi tok ci koñ bi di nan ataya même liguey bu gëna touti amuloko wala da ngay am ay marks yu bax ay notes yu bax ci school bi way tayji ni même pour nga am liguey bu bax manam da ngay liguey bo xamantene du lolou mo taxone ngay dem school té da ngay liguey maçon liguey mécanique waxuma né liguey yoyu baxuñu waxuma né liguey bobu amul jëriñ dedet way dama nek di wax né du lolou mo taxone manam ñak pexé motax ngay dem diko def parce que amatu loloy def da nga desperate kon yow mi di jankontel lolou you lose hope da nga amone ay plan ay project in your life mais légui amatu lo ben yaakar ci sa bir dundu ndax té dem nga ba tollu at yo xamantene gis nga né war nga liggéey nga andil sa yaay war nga liggéey nga andil sa pap ndax té ay mak lañ té sa famille yow ya ñoy nek taw ya fa nek goor nga mujjé dem ba stop lepp li nga don def ngir nga dem liggéey ngir nga mëna dimbali sa famille e plan ak project yi nga amone dem nga ba amato yaakar yow mi nga xamantene yaangi am jafé jafé ci bir neegu sey problème trauma wala ak yenen ak yenen problème mu famille et cetera ku nek amna lu muy jankontel but especially yow mi amul jam ñu ngi lay wo sonday suba 9 ci suba si gadul sa bouteille ndox bu de nga am fièvre jafé jafé and moreover yow mi amul jam di nga jot jam ci sa bir dundu jam mbok yi e ñu ne jam ci lepp xaj bu de amo jam amo dara e jam joju duñ ko jaay ci ay shop jam joju nekul ay boutique mo koy jaay borom alal yi bu amone boutique buy jaay jam borom alal yi ño fay jitu parce que majority among them they don't have that amuñu jam joju nonu e jam joju yalla mo koy jot mo koy joxe boko wuté ak soxol bi yeb kon mbok yi da nañ jéxel programme bi fi budé yoré nga sa ndox djel ko ñu ñaan e yalla suñu borom dana la barkel budé da ngay woté haral ba programme bi jéx nga woté djel sa kasse ndox yegëri ko ci kaw ñu tambalé ñaan yalla suñu borom ci turu borom bi yesu yalla ñoo ngi lay ñaan légui ni ci turu borom bi yesu comme ni ngi ko waxé sa kaddu nga né lepp lu ñu ñaan ci sa tour dang koy def borom bi yesu ya wax ci sa kaddu lepp lo len ñaan ci sama tour dina ko def lolou motax ngir top ak ngeum sa kaddu motax ñu ngi ñaan in the name of Jesus yalla kep ku nekk di jankontel problème fi ci Gambia ak diine bu mu meunti bok ak ku mu meunti doon xoluñu lolou waye bu de nit ci fi mu tok di deglu programme bi ni mu ngi tiji xolam and ak ngeum ah borom bi geum nañ ne liggey nga ci dundam ba nopi febar metit liggey seytane ñakum nelaw gudi wala ñak jam yalla ma ngi ñaan na nga euf sa ngelaw bu sedd guuy ci bir xolam nga daldi genee bepp ti sangé bepp sangem yalla suñu borom tristesse nga genee ko ci mom nga may ko jam yalla ki amul wergu yaram nga wérel ko ki nga xamantene fi mu teud yaramam bi yeppay metti depression addiction yalla ki nga xamantene demb hayna mi ngi joge ci ay club fecc nan sangara waxtu bi ni yaramam bi yeb mi ngi tass mi ngi sonu xamatu la lay def yalla ma ngi lay ñaan nga jox ko jam nga dolel ko yalla nga genee ko ci situation bobu nonu borom mi ñu ngi jébal lepp ci say loxo ñu ngi lay ñaan nga barkel ndox bi yalla ma ngi ñaan nga barkel Gambia ena jam sax ci rew mi yalla façon problème yi faral deg fi lu ci melni ay ray nit yalla ma ngi ñaan ci turu borom bi yesu bepp rap bu nekk ci ginnaw problème bobu ndax ya wax ci sa cadeau the devil has come except to steal to kill and to destroy satané satch kat bi ñewul luddul satch ray ak yak waye man borom bi dama ñew ngir sama askan am dundu buy bawan kon yalla ma ngi ñaan na nga saxal dundu bobu non ci rew mi e lepp lu xamantene liggey satané la yalla suñu borom ñu ngi lay ñaan nga gene ko ci biti na jam sax sa jam borom bi na sax ci rew mi lolé ñi dekkmal ci touru borom bi yesu

and divide them way. Kon koy sim nanu na paxa pax ganaw gi ngi dim na rogo yalla way madir rek na samti fi xeyna jaxas ba show.

modon nak jaxas baxas so biñ don def West Coast Radio 92.1 ay jurom ben waxtu be jurom ñent waxtu ñu ngi tok ak yeen fi faa len war ni nak acca ak jar kep jappale ko ku mer boko demo nako wax nak

0: Karamak.
1: Hallo, Yaldin.
0: Ya fi akoy.
1: Bay fi ma koy dara akoy ak mi xam da fi ma den.
0: Bay ya kay yo mené kay.
1: Ah akoy ak kay anda akoy mom anda jiko um rek.
0: Ah jo la yo de.
1: Waaw, jay jata.
0: Jeng sala no def.
1: Bay ni naka program.
0: Ah ñu ci kawam de.
1: Jaxas la wala?
0: Bahas de.
1: Ah jaxas bahas ha.
0: Waaw.
1: Yagi jaxas yagi bahas.
0: Bahas ko fi jaxas ko fa le de. Kakatar.
1: Kon kaara bo kay. Ñu tire jam.
0: E ñu mbadon.
1: Wa ak xotoro sinte.
0: Mba jam.
1: Sumole.
0: Aha.
1: Ak sumole.
0: Aha.
1: Ak utakulo.
0: Utakulo,
1: lo. Bloko.
0: Boko lonke boko yobu.
1: Bo vraiment la ko mo.
0: Bana.
1: A ba ko ziare wa ba ngi tu fast club bi yeb.
0: Okay.
1: Waaw. Wa ngi ni coalition bi ron mangoro ron limong ron kasso.
0: Ah okay.
1: Waaw ma ngi di jom motar ñom bi yemo ak ay yepa.
0: Ah okay.
1: Waaw di Ibrahima Ndiaye Mista Ndiaye di yemo di na ko bu baaxa ba Ablaye Ndiaye.
0: Aha.
1: Ablaye Ndiaye ma ngi koy nuyu bu baaxa ba neex ko ma ngi ko utal seen. Ma ngi ko utal seen.
0: Man waxu tuduma fi seet de.
1: Ah ma ngi koy utal seet.
0: Bayil Ablaye Ndiaye. Ablaye Ndiaye neena mom bokut. Bayiko.
1: Waaw ku ñëwé na yëkëti loxom. No hal gaay de ku ñëwé rek na yëkëti loxom.
0: Du Ablaye Ndiaye ak Ousmane Kor de.
1: Waaw ma ngi nuyu Samba Sarr, Ousmane Kor, Ablaye Ndiaye, ah Farma.
0: Aha.
1: Waaw ak Mr Dour, Omar Dour.
0: Aha. Ñom Daouda Ndour.
1: Ñom Daouda Ndour, ñom ñep ziar na leen.
0: Ah kay jërëjëf Fati Waye.
1: Waaw di kontaan bu baax ci programme bi. Dama yor radio nag, dama xaw a sori moo tax.
0: Ah kay waaye jaxas nga ko baxas ko ci biir.
1: Suma xel maa ngi ci programme bi. Baax
0: a baax. Ndeysaan jërëjëf waaye.
1: Ba time ngay close.
0: 9:09.
1: Ah kon baax na kon dinañ dugaat.
0: Incha
1: Allah. Ma ngi ñëw dem ci léegi ci kër gi bu soobee yàlla balaa 9.
0: Incha Allah baax na jërëjëf.
1: Waaw waaye jaareel ma ñëpp ah.
0: Nga nooyul ma nga nooyul ma seet bi bokk seet bi.
1: Ah.
0: Nga nooyul ma seet bi.
1: Waaw tey dafa andi dara da nga andi tem foofu ndax.
0: Déedéet.
1: Na andi woo dara da nga teg noonu rek.
0: Waaw waaw. Waaw seet bi waaw. Aha aha.
1: Waaw Kadi Fati ak madam Nia. Ak madam Dien. Aw Mouride Thiorop.
0: Aywa aywa.
1: Waaw ak Fatou Diagne.
0: Waaw.
1: Waaw borom ñetti jéegi man may may ama maala kon jànk jéegi borom ñetti jéegi ah.
0: Cum waay.
1: Ak tey nga ak Fatou Diagne ak Kadi Fati.
0: Bul juróom de.
1: Waaw gor day dëgër.
0: Ñu ngi laa aaye.
1: Waaw waaw gaay de maa leen di déglu.
0: Waaw.
1: Maa ma taar rek téléphone bu ndaw bi ma déglu Raymond lu ma wax.
0: Waaw.
1: Ak DJ Bo waaw.
0: DJ Bo.
1: Waaw jërëjëf waay.
0: Jërëjëf Diegue.

ñu ko defé nak fofu loolu lañu waxtu mayon nak dal di patago ma bak dom elek ak jamm inshallah ñu tok fa la ci 95.3 ci suba ci